0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vav.
1: Azizan, azizan. Ito tana na yan, ito tana na yan. Awan ang fandiyan, awan ang fjurn, awan ang fbitan, awan ang faturn.